Tungol ka nga siya to buyo, inti umugay ka, ngatam ka to afuy gay, tawon to beluan. Nya-nya-nay-nya-nya-na, kame polan siya wayo, kame polan siya wayo.